tunniyo la won way musu jotu ko ibada musu jotu ak jamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujjot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusufa amna ko bis naka tay bamu ko defé kon ñew nañu yaqub ak wa kër gi yépp daldi rot sujjadan way sujjot wa qala yusufu ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga mun xadlu bu yag gewantu gogamal netli won mom lay netli bi ñew tay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon tay ji la ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yaay yi moy yaayam ci niko ulama yi di firé jant gu yagal di gënte bi gënte gi xewé ak tay ay ati ati am na ñuko lim ci ñeen fuk mu ci kintani suñu borom tabarak wa taala xolal lim ko won mu tok ñu fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wuta tok suñu xaarane bo muytul du xaar ba ñam ñu fatti mu mantale dafa am benn way bo xamni bi dafa ñew fekk benn naar bo xamne day ataya ci ataya naar day neex naka mu ñew tok fa ci ñi xaaran naar bi daldi jog daldi xam ba li xam ba ag mu ne nawaitu an usalli al-faraka mufassine djummi yakka ah ginaaw dafa tek barada bëgg djummi yakka ko yakam ci do nan waji dadi summi ay dalam momit tek mbaxanam dal ni mufassine ni nelaw ba yowal xiyam nar dadi selmal ne ko yow da nga nan manam yalla yimu joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lolou nga ñaan ko min ndul mu xamni baxul ci yow mu la koy seralal diko seral diko seral ba mu sedd mu dor ko tek sa lox tay so don ataay ci keer gi dañ xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu go war nga defu go sikr ba xagul sura il sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sikru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox yi boko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla tiyé nek ta da bax boko ci bindu xataalé nak bam na la ko bëcc man na la ni bëcc permi bi ñu am wasra tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu tal musa ñim ndir mu nek bokoy sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse jewuntam gi ak bam joté ci añba ñim fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sore la kon nak lolu batay jar dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teew da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li khawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama jewunte ga min qablu bu yag qad ja'alaha dafna ko rabbi sama borom haqqa muylu deug defna ko haqqa muylu deug wa nak ku deug ku nek bo gewante gewante ga deug lay nek waye tiaxan kat bu nek bu gewante gewante ga ay tiaxan lay nek ben waye dañu ci abdullah ibn sirin ne ko dama gewante war ñay mu ne ko da nga tak jabar ren fim tok jogu buñu fa ben waye ñew ne ko dama gewante war ñay bam demé mu ne ki di ren lay dé gaay ne ko nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa gewante war ñay tak jabar ren ki gënt war ñuy def lutax mu ne ko ci mu ju ñew moom dafa nekk nit ko xamne ki deggut ci ay waxam deggut ci ay jëfam ki nekk ñoro moom ku deggul ci ay waxam ci deggut ci ay jëfam motax seen ñaar gënt yi wuté modi kon dama dama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwntam sax day deggu waye su fekke leneen la safan bala safan bala iddak safan bari la ko jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu ko la di waxe waqad ahsana rafatal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni

manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla diñu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nekk ya ko ëpp katan may ko katan nit nekk fi ñak katan ba li yalla sakk mo ci gënu ñak katan mom nit limu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki ëpp katan ne ko yow am nga ko lool la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani ndax kon mom dina fété wo li ngeen ne yeen bëggu leen ko mom mu fété wo ko mom loolu la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wa iza bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy tëralal yalla masalan ci misal manam kuñ ci tëralal misal mi ngay tëralal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem yeba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga ne ñu ne hôpital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañé yagut wala dañagut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba nopi do ra teural droit yi jigen ñi am nga xamni dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamni kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu na taxewuma ken xana ben sirir manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu waxal ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkalla waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu dem tay ji tabarkalla ñi ngi koy labata ka bu ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lumu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fil qisam bu nekké ci xulo

0: allazina ñinga xamne yazunnuna yaakar nañu ne annahum ñom mulaqu rabbihim dañuy dajé seen bo ñi yaakar dañu dajé yalla ñoñ ñom dulde yëmut ñom wa annahum te ñamit raji'un ilayhi yalla ñi dal motax ñom tabarakallah julli day yëm ci ñom dañ koy bëgg dañ cey sawar fuñu not dañu ñew leg leg ñu ñew sax bala ñu not ya bani israël yeen doom yaqub uskuru fatliku lan ni'mati sama xewal allati sama xewal gi nga xamne an'amtu alaykum xewalena lam wa anni te ngeen xamne man na faddaltukum ma len tan ala alamin tegg len ci mbinde fi ma len tan tegg len ci mbinde fi banu israël faddaltukum ala alamin modi xol rek ni ñu tuté ak ni ñu rañ ko ak ni ñu bëré xam xam ak ni ñu lakalé waaw ilen yalla defal bu tullu xana war nañu mëna am ni ñepp faagal leen dina fulu waaw la ana warata da doon saxé cheete te faddaltukum al alim wa taqura galen yeen banu israël yawman bis bo xamne la tajisi du jagn nafsun ben bakam an nafsin ci ben bis bo xane amul ben bakkan buy meuna jeriñ morom ja len ken muñ to res ken ah ben wala yuqbal minha duñu nangu ci ben bakkan shafa'atun intervention amul ben bakkan buñu ñaanal intervention ñukay nangu wala yuqas duñu jeli minha ci ben bakkan adulun njuk joxe njëb mukk wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbale boobu bés yar naa ragal lool bés boo ñëw daan ne oustaz ni séqu naa yar leen nga ne ilimaan ne xaw ma la woon nga ne papa mu ne xam nga ne yaay mu ne teeluma la ha la tajsi nafsun an nafsi shay'a nga bokk la ñaan la intervention yalla ne fi yamu nga bëgg ko na la legi wutal biye te ñew duggu yalla ne biye jeexna wala am yunsaru aljanna gisee fermé la ñu duggé fi le biye yu nekk waaye ba dem foofu duutoo mën a jënd biye fii rek yàlla ñaal defal jàmm wa isfatiliku leen yéen banu israël ñun de najjaynakum ñoo leen soy woon min ali firawna ca mbokki firawna ya yàlla ak leen di wax rek lim leen defal mbokki firawna ya yasumunakum dañ leen doon toote suu al azab ndugal mu metti système bu doy waar la firawna tëraloon mooy lan yusabbihuuna dañu daan rendi abnaakum seen doom yu góor ya loolu tax ñu sadda baat bi bu ñoxoon yasbahuuna mooy day rendi rek waaye yusabbihuuna mooy di rendi système ba dafa yàgg loolu tax baat bi am sadda yusabbihuuna di rendi abnaakum wa yastahyuuna ñuy dégg nag di fa bàyyi nisaakum seen jigéen système la bu banu israël tëraloon ku jur muy góor ñu ray ku jur muy jigéen ñu bab motion de censure ñu leen jox waaw lii président def c' est pas normal firaw na léegi ni ñu mën daal mooy naray gaa waaye 99 bii moom bu mu fi rey kenn waaw l'an 2000 nag may nañ ko ma rey l'an 2001 bu mu fi rey kenn kon day rey ak jëlal ak assemble la koy wati dari ko jox premier ministre Haman mu jox ko Firawna Firawna do retirer affaire bu xawn la ray xawn la ray motax ci anmi mi ray ci la Moussa djub ci anmi ndul ray ci la Harouna djub yalla xamne bu Moussa djidone ci anmi mi ray da nga am nga sens mu andi ko ci at mi ray mu judd ci yalla denk ko mu nampal ko yefal ko bam nang yalla récupérer dem former ko bam former wu ci yunus yalla ci ay bu delu su ko mu ray ko
1: Allahu akbar ba borom moy ngand
0: wa fi zalikum nek na ci sen liyin banu israël bala'un natu min rabbikum bu joge sen borom azim natu buray la ndax wax deug yalla ndax lo jur mu de natu gën ko reey yalla mu ne man mi len reyal faawna wax deug yalla ko ron ngeen ma sant ha war nañ ko sant wallahi wallahi waji bombardé iraq buñ ko yalla reyalon tay man de na julli ñetti rak wallahi da julli ñetti rak shukran lillahi yoonte bi neena fu ngand ak moy toñ yalla de waxil alhamdulillahi rabbil alamin nun la qur'an wax fa qutiha dadul ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin motax yoonte bi neena kuy ñaanal kuy toñ kat nga waye ku dul ñaanal kuy toñ batay toñ kat ngi koy ñaanal mu de xunot ko bu fi yoonte bi nekkon bu xunote nga deg ko je de billahi malako wax wa fi zalikum bala'un min rabbikum 'azim wa isfatilikulen yin banu israil faraqna bikum nyolen khajalelon al bahr gejjo ba ngeen meuna jall te bobo firaw nang len top fa anjaynakum ni sawelen balabulen firaw na jappulen wa aghraqna ni labal ala firaw na and noy firaw na yeb wa antum tanzurun te bobo yeen ngi xol li jar na ngeen sant ma wallahi ndessan way fatilikulen wa'adna ñun ñi ño joxante won dajé Musa 40 laylatan ñun fi gudi yeen banu israël suma ginaa go ba Musa démé attaqastumul ijla ngeen jël selewa min ba'dihi def ko ginaaw ga def ko yalla wa antum zalimuna fek ay doñ kan ngeen da fa joge dem ci yalla ci randiw bi rek war fa am 40 jours mom dal fukki fan la ñu def fa ben nag wu rafet wu tuti boko la nak mu ne bon comme nabi samor yu ne len haza ilahukum wa ilahu musa yalla musa ji dafa jiyo ak musa xamna legi Moussa ñew sét ko gaay commencé ko jagg diko ray di mudif wepp ak diko sujjotal ak di togg diko yakal suma ta'astum al-ijla min ba'di Moussa mom ma nga ca randiw ba ma tax randiw Moussa bi 40 jours yu am solo gis nga sa kër bu fekkon fi nek da nga baña bank da ngay fexé ba 40 jours yi sa kanam kenn du fa fad waxtu te ñeppay japp di def ci at mi yépp du do ci bank ma waxat ko 40 ba ak defé 40 jours ngay am sa kër kenn du fa fad waxtu kenn du fa julli te japp bu de jigen ñi dañuy dindi sen mèche bam set muuru bu jot buñ ko defé 40 jours kër ga kenn du fa bank wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha nahnu lu jotege nasukukum wa nahnu nasukukum bu ngeen ko defé rek ma la wursu bi wala akibatu mu jax tak waye bu de batay ñi julli gëna lu sa ñi leg mer bi sax
1: Thank you.
0: motax 40 layla amna solo lol ñi daan duggu xalwa yi mom lañu am 40 layla ñen fi guddi ñi daan duggu xalwa mom lañu am yoy nak ay mbir la yo xamni yu am solo la ci walu yalla tabaraka taala jikki jikki treul ce programme 40 jours yi warlo na ci nangam bala jeex subhanallah tay ben borom xam xam bu wax ma borom tuba rabbil alamin dafa jekki jekki rek ne 40 jours duma ci talal sama tank yi mukk ni rek ndax day japp ne bu ko talale rek mi ngi tok togin wujubut te pour mom ku tok togin wujubut yaangi ñaké teggin yalla mu ne 40 jours duma ci talal mukk sama tank yi ci mo tax gis nga fi ne murid bu tok ci pegg serigne bi numuy def ni rek c'est bon ay affaire la waye banu israël neena ñoom tamit 40 jours yi li ñaan sawara ñu la bu joggé sawara 40 jours dañ lañ fay am parce que mom la seen mam de ki won moy randi ko cey mune suma ginaaw ga afawna ankum balon nañ leen jaamu ngeen selu teewul ma balen la'allakum khayra tashkuruna ngeen sant waye sant indi way fatilikun atayna musa joxon nañ musa te seenum yonent la yeen bana israël alkitab tawrat wal furqan ak lawon ta allu ya leji commandement la'allakum khayra yeen bana israël tahtaduna ngeen jup ndax da ngeen xamne yonent bi sen famila la bok sen mbok la tere bi mu yor kon ci man la joge ngeen and ci waye taxul ñaan ci waye fatale ko qala musa waqona li qawmihi ni tam ya xom e yeen sama ni innakum yende salamtum anfusakum toñ ngeen sen bop bitiqatikum li ajla tal ngeen jagg won sel wa def ko yalla kon nak fatubu ila bariikum tub len ci ki len bind faqtulu anfusakum ray len sen bop moy kenn ku na japp mbokam ma bokon ci nag war ray ko lolay ray len sen bop ku ne xam nga sa mbok ma bokon ci nag wa nang ko japp ne ko dekk ren di waw zalikum jef ji khayrun lakum mo gën ci yeen inda bariikum ci ka len bind suñu ko defé fataba alaykum mubalik li rek tax nak man la bal bakkar ku ne na japp mbokam mu bokon ci mbima ray waye defu ñu ko de ray sa mbok ndax bakkar ñu la dede deru innahu yalla huwa tawwab moy tuba ko nang wa ko tubbi arrahim moy jegele ko bakkar yalla ñu nangul suñu tuub ci jegal suñu bakkar da bu waxe tawab da ngay gis da koy sadda waw gi da mané balé bakkar ba nga xamni ku dul mom mëno lool yoro ci bëna ben way ngi ni dekk bam dekk ku fa ma sadé buñ la sulé dana la sulli jaay sa mbaraan ba paré sey la mo xam goor na mo xam jigen akabar tey ray nak baray jurum ñin fukki nit ak jurum ñent ñew ci benn borom xam xam ne ko man day sama mbon gi la bëgg tu mu ne ko lo def mu nekk le ko mu ne ko yow yalla dina ma sutu mu dagg baat ba daal di am sang ñew ci benn borom xam xam daal di koy wax lim liko taxa jog waji ne ko lo def mu netti lako bakkar bi ne ko ndax yalla dina nangu suma tuup waji ne ko waaw parce que neena ko nak borom xam xam momu jelaaj nak yow nak mu ne ko yow yalla dina nangu suma tuup waye fi ci Dakar mom du ko fi nango il faut nga dem Tamba da ngay dox dem Tamba bo bu djube mina mu nek yalla nako non mu nek way bu ko defé mu nang mu ko mu ko tere def way dal yekati ade jox fasiyene dem tamba lesan mu dem ba kafrin dal di dié dem ba kafrin dal di dié malaka yeurma day ni djome parce que yene yobbal jan malaka mbugal yene djome parce que yene yobbu sawar yunit bi na tawal na ko ruk yalla yebal jibril mu nek nit ni djep ne la legi misel le digeunte dakar ak kafrin digeunte kafrin ak tamba lu ci gëna gudd bu fiek dakar gëna gudd mu sawé bu kafrin ak tamba gëna gudd mu dem sawar malaka na lu d'accord nañ ci ñu commencé misel yoon ci gëna nak yalla fa ci touti manam yok fi touti genn wa lu mat genn wala xatam rek la ko uppe ñu bu ko aljana yalla mëna balé yalla ñu yalla baal mu ngok tabarakal arrahim yermé ibu saxo néna yowmal qiyamati ci yermé né yalla yalla def né ben way kay dem sawara mu né dewmo dewmo fen ah xala duma sa borom mu né akay lu la dé dem yalla xam xamna lu ko dé dem mu né ko dama dégg ñu wax né yalla ko bari yermé na ma bëgg xaar yermé na ci fi bu jéxé té awma ci ma xam né sawaray sama sans yalla nako yërem na la ñu boal janna té kenn ki mu ne ko demal sawara waj sam bu xelam di daw sam sawara la jëm de di daw sam malaka yi kaw sa borom ne xana xamu fi nga jëm ne sawara la jëm wa sa xel yi nak mu ne dama bañ lama dalon aduna dal ba fi aduna lu mu ma sant ma lank tay mom luñu ma sant rek dafa rek yalla nako yeurum na la yalla yalla yeurum ma ba yeur ma de ma tax innahu huwa at-tawwabu ar-rahim moy barakatu bakar bi moy yeurum ne kat yalla yalla yeurum way fatli kul qultum wa khon ngel ya musa lan nu'mina lak buñ la gemuk hatta nara allah ludul dañu gis yalla jehratan ci dakar lo banu israël ñu lay musa xol nga gogu cay cay rek da nga bëgg ñu gëm la ñu la waccel yalla fi dakar lo ko éviter ko aj moy nara ñu gëm lan nu'mina laka hatta nara allah jehra mané ko waxe fa aqadakum mujaffalen as-sa'iqatu yughu jibril ga wa antum tanfurun fi yeningi xol manam jibril dafa len tuugo way ñom ñepp ñu dé wax ja da bu ñëk bo ma daana wax lopp di la tuug bam xewé la gone yi mëna faal fu ma ginaaw da ngeen dé baatnaakum dekkal nañ len min baaji mawtikum ginaaw seen déga lutax la'allakum khayran tashkurun ngeen sant lay ne sant batay sant wa zallalna 'alaykum ni kera len al-ghamam an-nirwa wa anzalna 'alaykum ni waccel len al-manna lemga wa salwa ak pitchi ñor ya banata dañu xif rek ne Musa ñaanal yalla ñu lek Musa ñaan rek ñu seen picciye nabi lami di wacc lan lañ daan lek dana ñew jëkaram ñu jëk jëk rek ne Musa affaire bi sax nañu

ha fukki mbolo ak ñaar fukki delegation ak ñaar ñu andi len ben robinet kep ma manal na ray ya dekk fukki beut ak ñaar yu sore ya mu jeex khada ali madaji xam kullu unasin mbolo mu nek masla bo sen nanu kay yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu fulan dem len nanfe yeen banu aramil dem len nanfe ke ñen ñu nek dem nan fa ñu nan sangu duu seen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saan nangut yalla lan kulu lek len ci meññit mi washrabu te ngeen nan lepp nak min bismillah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bulan dox fil ard suf mufsidina di waya bulan yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nakbira munitu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci ben poj peccum jola peccum jola moy ben poj du changer fecc mukk ben poj ci keur moy genn tok genn tok agne ciep rere ciep nekke ciep agne ciep rere ciep nekke ciep lu moy ben poj peccum jola bala israël ni musa munutu ñu muñ ben poj xam nga tay keur gu dëkk yon lek maaf rek agne maaf rere maaf nekke maaf xëdde maaf ha de ko wër day mu jàng sa organe dañuy tébal neetan de mësoon nañu dal dëkk bu ñoon jàngalé ciëb ki jax rek 4 mois kat mwa petim jola kat mwa ñu ne mën tuñu muñ légui dal fad'u lana rabbak ñaanal ñu sakoro wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tumbidul ardh li suuf di ñoral légui soxlaatu ñu liñ dan lek légui li ñor ci suuf lañ soxla min baqliha ci ñambi jeul ñambi waxisaiha ñu la def ñambi je waxisaiha ak ci karot ja wufumiha ak ci sobe ki ñu koy waxati wufumiha ak ci laaj ja waadatiha ak ci ñebbe ja wa basaliha ak ci soble yi lañ bëgg lek lek ñambi karot laaj ñebbe soble yi lañ bëgg lek moy yi ñor ci suuf ha bëggatu ñu ay ciéba yi joge kaw bëggatu ñu ko man na salwa xam nga boobu yoonu duñ ko toog dañuy toog rek Musa dëkk la xam daa ne rabbana rabbana ansil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa suqna wa anta khayrur rasikhin rek ñu seen boole ñew ku ci wad nga for faxa lek boole nga ñew sepp ci lem gi lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor kaw légui ñor fofu lañ bëgg mo dox fi nek nawet nawet bu ñor kaw amé ñor fofu du am bu ñor fofu amé ñor kaw tardé fi nek bu xaal bare Dakar du bari bu Dakar bare xaal du bari

0: fe danki danki danki danki to akal bam bari munako suma uduhu nga wole so en wohe yati nak dañi dikal sa'yan ci bugaw mudadi ndaysan dagalen ñom ñepp def lam ko defon bulet kari nga bop yi nak ba hay aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele aw sux joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñew taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank ñeñ ñu xëc bop la jox ko mu lank bopu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxal tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp nga taxaw yaal nako nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla nako wa'lam na nga xamne anna allah ya la aziz ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku mana teul ayat la motax mu jaar lay ke ka li do ay yeb mukk te gëntal la de gëntal la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëm gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bo ci yaa nga denj ko bo wo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu ma ñe na nga yëron sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek
1: fiyetetetet
0: mu dem de masalul ladina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak sayyid yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunitibi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar jinn na ko jox yunit bi joxone way Allahu akbar yunit bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba dima ko wax legi nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñent ñenti jooni deureum wa dal ni ñent bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta mata aji liñ bëgg wala bok hadis bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fi ma amsakta wa fi ma a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dal ni masalul ladina misalu li nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné sabar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def ci clair pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg gënë ne bokku la ngay may ci taxura nga bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi doon ngeen te may fi fukk julen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yunus bi nana bu ngeen di xewlete ku ñew di leen tag bu ngeen mare na ngeen ci busuuf xëpp ko wala ngeen sañ ko ca gimmiñ ga kon boo ko maye ka mayewute la gën waaye ka ko xëpp suuf nag moo la gën a dina waaw donte yëmbul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin day melni wenn fepp huwa ambatat sahalna sab'a sanabila jurum ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nek def mi'atu habatin timeri fep kon welni fep jurum ñaari timeri fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yudha'ifu moy fulandel limay salu kuko neex ba fako neex wallahu yalla wasi'un kuyatula alim ko xam jeng de alladhina yinga xamna yunfiquna li joxe amwalahum sayni ala fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñ tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum amnañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom waaw joxe ba nak fi qas titeru wo ndax dama adam day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak na waji sun ton nak man joxe ba yaqo wala saxni ba nak am yalla jox la lakale ngeen waaw am yalla jox la lakale ngeen sarax ba yaqo te lolu xew la ci jigeen ni waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najaay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem kay joxumako bu mu dërem kay mom joxum wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggo yow ci biir mu ni bala da gën soxna ci Allah nga xako zero waaw waji da ñew duggo yow ci ne la kër ga day dépassé am ne la ko waaf de mang fo nak ñenti témer da di koy jox gën soxna ci ni jaay ki limu mo bëd bi sax mu ñew fi ne ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñëne témer waaw te jigéen ñi loolu lim ñi téle information yoy moom rek lañ bëgg waaw parce que buñ fay wax titre ci seen kanam jëkkër yi morom yi ne sama jëkkër yi defal sa jëkkër ma tax bu ci la tax ra yaxale lu mu doon wut dama soxla won waaw yalla mo ngi nga def xam na ko mom tabaaraku taala

ñi nga xamne dañuy ñëkkelante kenn ku nekk wax sa morom ku dakk wedd yalla lol dal la yadurullah shay'a mun ñoo wor lor yalla dara bu ñepp andon wedd suñu borom tabaaraku ta'ala lola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoo ñëkkelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk wedd di mu ne ko lol mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisé nit ñi di ko wedd ba nopi ñi ko wedd di mel ni koy am ay xewal ñi ko wedd mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppi ko wul buñ nané ndox du soppi ko mu ne bul defé né lolu lu neex la bul defé né lolu lu len yalla gëremé la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan bin mitr fil akhirati ci al-akhir modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido ki xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su alakhira do fa fekk dara li nga am lepp naron ko fekk alakhira dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekke ñaari témèr yépp fi fofa do am dara motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu ne yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekul fi yalla ay santane lamuy am lolou duñ xewal dede yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex mom op ko ko gëna jégg ndaysan mu dal lay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deng nga suñu borom tabaraku taala mune ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ta la xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu tal musal innal ladhina ñi nga xamne ishtarawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra wedd yalla légui mune ñooñu lay yadurullah shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaaraku ta'ala walahum ta amna ñu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccio sen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena kafaru ñu wedd yalla annama ci ne li nga xamne num li lahum ñu leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bun yaakarne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nak num li lahum dal len di dolli di len yexhe li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexhe lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci jubaji bu gudde fan beurit jubaji ku jub ku nek nak gattu fane bax ci mom ndax bala defa di aw jubati motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak jubati yalla baye ko fi mu gudd fan ak jubati dem day gandi bari nga gis ku nek ci jub tel fi joge du jota am ak jubati motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xolé kulé fété ndaw dang ko wara ñé parce que mo la gëna néw ay bakkar boko don def ci nit ñi fé do gis kenn né ko mala gën ko gis mu fété la kaw rek nga né ko waaw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamné ya ko mak nga né ko waaw goor waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xép ki nga mak do xebantal kila mag ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon kila mag la gën ki nga mag la gën kila mag mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba kila ki nga mag ya ko gën

buñ fi amone iliman doomu seri ko selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si dañ fess rek te kenn bu dekkone kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi beysa waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni kenn du ko wax gis wallahi ndey sax ci tete ta motax ci jamono imam cheikh al-hajj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ami ci fi ci bir samp ala ji rawan ngam ci taal han di samp rek ñu ñu ma samp nak naka jek buñu ma sang nak ak tan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu jele fele indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg kenn ñi mu fa wax di deko ne mais su jakay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum o li no mata ñu doy war ak ni té lo am solo mais malheureusement gañu du waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen biir wazadahu tidolli ko ñaar dolli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wazadahu mudalli ko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak fisik ñaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may ciawate ak jitu way aral alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakoruñ dal legi dal kon nañ ko mu xex am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop daw de legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne len in ayatu mulkihi mandarga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ne kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yépp kess gañ ko defoon dafa réeroon mu ne attabutu kess ga fii nekk na ci kess googa sakinatun ak dal ak dal loola bu ñu ko jàngee rek xam ne affaire yi doxe min rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun am na ca it aw des mimma taraka ci lim ci bàyyi woon alu Musa mokki Musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kees gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngàbb al malaikatu malaaka yi mu ne inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga lakum ñeel leen in kuntum mu'minina bu ngeen dee gëm war ngeen a gëm ne moom la yàlla tan ngeen ànd ak moom xeex ah am ñu ne ko ay la yoon wax nga dëgg de kon nak nañ dem waye xexi ñu nak kon bok nañ dem duxut

manal tay ay barab sangam tawna nangam barab sangam nangam ba limal la rew mi yeb ba sax leg leg mu genn ko limal lay taw yi ci sun kanam fi taw yu tol nak ni ñu ñëwé ngelaw yeb yoyu lolu ñay jang ci xam xam yoyé ban koy jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatal ko diinam ji waye ay xam xam lañu jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu lon nañ ci jinni ak ñen témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur ay ñen fuk ak ñett alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yas'abu bil absar lolou bako yalla yi wax yagna lol da gis ni ri ni togalo and melni get waye nekete ñom ni ri xamante wuñu ñi ni day xey boori mbur ñi xey jamna li ñu dañe wala ni ri xey nar ñu senkalo xex bi am nga seen asaman ci ay tak tak difa am ndax senkalo bi ngay deg dem yi nekata xexu niri la tabarakallah suñu borom tabaraku taala mom di len minale di len jubole di len deppele ndax suñu jubo te minte deppo rek and jëm ben barab mu tambale taw nga dañu seen taw bi mu taw ko ci kaw montagne ya taw ko fam ko bëgga taw mu ñew sedd guuy neex lol du am ben xoram te ko xamne yalla bëgg la bo la ci taw ba do ci am ñeen bëgg bo la ci taw ba rek ñom ñoo ci am suñu borom tabaraku taala bu ñu wax li boba ak legi ay at yag yag la xam xam dem ba genn ko motax li di ko alquran waxe gëstu kal yoy di ci gëstu ñom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tangor wowo bu demé ba ñun fuk ma mu dem ba juroom fuk ci ron sifru da fay daldi indi lo xamne day yëkëti ko tambali nak tok tok nox yi tambali di ñew ci kaw suuf yakadu sana barqiyib muy walu melax gaak ya ci aju lolu suñu borom tabaaraku ta'ala bam koy wax modi rek dana len won fil afaqi ci len wër wala ayatina fil afaqi limu bind ci len wër wa fi anfusihim ak ñom seen bop hatta yatabayyana lahum annahu alhaq jeexna guñ ci ay jibatay ñi ngi ci sanurihim ayatina fil afaq benen bi nañu and dem ci oxygen di lo xamne doom adamay dañ koy soxla wo di ko wéccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sanni ñen di and di ko defante so jëme asman nak ba wéssu ci garab yi yam di jëm kaw nak oxygen bi nga amon di tambali di wañéku lola borom xam xam yi ñom wax nañu ko waye bañ koy wax waxuñu ko won ngir farla yalla tabaaraku ta'ala dañ ko wax seen xam xam rek nek yalla jitu won nañ ci bu yag yag yag suratul an'am ay temer ak ñaas ko juroom fa may yuridullahu an yahdiya yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'ad fi as-sama' yalla ñan ku yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ko yalla nam ci mom ak njub day yaatal dëngum ba l'islam xajj ba ya l'islam di diglé mu nanguko yamuy téré mu nanguko bayyi waye kum nara setan ba nga sanku néna day bayyi sa dëng mu xat ba l'islam du ca xajj néna day xat sax ba buñ la bëggé jox l'islam ci sa xol jafeñ jafeñ bi ci yeg asaman ti yorul oxygen di am non ngay am motax ngeen di gis ñom Armstrong bu fekke non ñu waxe baat bi ak gaayul and ak ñom ñep buñ dé yeg di bond oxygen di ko yobale fofé nak xam nañ ne no gëna jëm kaw rek di gën di ñak lolu motax bi gaay tambalé di yëkëti ay balonat ci kaw asaman ci ci kaw jawu ji dem nañ bu yëg ni nekete lolu kat lu wër la ke

yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagan na dagan na mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay tantam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gejoté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guerr ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guerr la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xamné duñu ko gis mu jël ci wat ci jërimi wala tu'tu sufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal yi nga xamne ja'allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal yi nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan dhakaran kana aw untha lul tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marsa jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam dako jox yari fuk ne ko demal marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn cere mu dem ba marsa la marsa bay sori sori mu wagné ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bu len len jox seen alal gi nga xamné yalla defal len ko khiyaman muy ndëgeer lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ rer ndik waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca khalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxi njek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax waxi njek de ko wax ni sa pap baye won na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxi njek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal ji nak na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balaghun nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len testé guddii ak beccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balaghun nikah bañu mata tak fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yar alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc la alalam alal ci posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas mas wuré dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag
alal ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafihu na yam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi na yam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gi mu ko yor na yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara dara dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takuf sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag mat na legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk su ne joxuma sédé na joxon na la ëlëk su bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sos modi bu yowmal khiyamé lolou fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko meuna régler régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakal yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbok sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bayu nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax miras mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mo lol nak nek nasiban mafruda cir bo xane ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku gor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirim wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma te moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew te amu ñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amu ñu cër ci nonali ay yatim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër
naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne suñi fekke ngendi mirage farsuquhum minhu wursugal len len ca ala li waja wa qulu lahum tengen wax len qawla ma'rufa waxi ndek manam nga yekati ja ay 100 francs ki 200 jox len ne len li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg leen seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñogi yeen ño ci bokk yam ñun dañu mirage lo rek kon nak jël leen li wax leen wax ñeek fessna kolup gor wax ñeek fessna birup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su pare it ca genn wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage bakuy yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazeena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko seddel ay jirim wala ño xamne sen bay mo genn aduna nga war leena seddel sen alal yalla neena nang ko def li sa alal ndax li ngay seddel mirage dañu seddel sen mirage yow yaangi ni tok di seddel mirage um bay jambur dañu seddel sey dom sen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan di'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom li nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ li mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci dëcc lek ci ciép na la woor ne gaay da na am bës bo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yonga téwul ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jambour bu yonga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu fay lako falyattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk ya koy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata doon la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ña am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla neen innal lazina ñi nga xamne yaakuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañu dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne leen may seen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek amwal yatama zulman tek ko ci kaw togn tek ko ci kaw togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako doon noko soko lekke yaan ko tek zulman ci kaw togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci sen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suxu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu duggu sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu duggu sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy duggu ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dañu ubbina aya bi fasiyene dug ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc
mu ne daggalen loxo ba daggalen loxo ba lolu aral la ndax da xajj so jeli al jambru fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale al rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay xajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teralimu leer nañ wacce ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niw ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu wala ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak ku mu naqari ku nek ba tax li nga xamné mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga né pour lan ñu fa baat 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla né doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox lañ ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo sañ say bën bën la as la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jam ba la don togn nga teural won mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñibi togg ay ceb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu tégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak kom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaj biñ ko jox mom yow ya koy mama diw jigen te il su maye joté mom moy yëkëti xaalis mayat la kon tabaraku taala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xété la cey dem ci yaram wa mu ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atéwu kay bi al hasan al basri di até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu né nak reñu ko mu né koy niro ngeen parce que kiko ray dafa rafet jek silwisé né xiré tag ba meex ku jigen gi nako wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben cër bi muy am ñaaram le gor di am

0: gi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqatna tayni epp na ñaar ni ñi def mu ne fala hunna ñoomom ñom ñaar sulufa ma taraka sulufa ma taraka du ciéri li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kefe ci epp na ñu ñaar su baba 10000 la ni jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke epp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess fa lay dess gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teural soko desetlu amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo na nga xamne non la tedd inshallah wa in kana al wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha momom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom momom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari wajuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wajur bayyi fi sa papa manam ak sa yaay لكل واحد كن كنا دنا ام منهما تي نيوم ñar asudusu sise musalal manam ku de baye fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñoom ñar dina am ci sa alal sise sa alal lañuy xaj juroom ben ciir ñu jël ku nek ben ciir wala bok ñu xaj ko juroom ben ciir ku ne jël ben ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci ben ñoom ñar mimma taraka ci lim baye mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sixième sayay am sixième da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu gor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wajuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy ciéru alal ji su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu miras insha allah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi denusé ci aji mu jiri ñew dañ koy jema doore wat ci fi miras mi tambule moy ay bi nga xamne moy aya fuk ak ben ci sar bi insha allah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddé risal saxalayni
1: xam ngeen ne ubbi won nañu gi yeen suratu nisa amon ci lu mat juroom ñenti aya sama borom tabaaraku ta'ala bi nga xamé né denkaané na ci aya yi wessu ci walu jirim ak ak yi nga xamné mom la ko teureulal naka nonu mi ngi ni nak tay di ci tek até mirage té xantal ko ngir mu léral li nga xamné mo wessu ndax jirim sama borom tabaaraku ta'ala dafa yitti wo ay mbirum lol bokk na ci li sabab ay ji wacc muy mbirum jirim nenañu sa'd ibn rabi' dafa amon ben soxnam bo xane bi dafa ñewon ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam indi ñaari domam yu jigen daal ne yawm yalla yoni ñaar ñi ñoy ñaari dom yu jigen sa'd ibn rabi' ke Sa'd ibn Rabi' momu di sama jeuker ñing ko rayon ca qaswat Uhud mu nekkon shahid legi nak bimu xamé ni ray nañ ko ci Uhud mi ngi ni rakam bi jël alalu ñaari dom yu jigen yi ma ngab tay ni te xam nga ne jamono ji li xew jigen di wax ko yoonte bi modi duñu tak duñu len tak te amuñu alal bam ko waxe sallallahu alaihi wasallam mu ne ko yaqdi Allah fi zalik yalla dina atté lolou mu dadi wacce ay yi nga xamne ci lañu nek yusikumullahu fi awladikum salawatu wa salamu alayhi dadi yonne ci sen baye tax bobé muy sen baye bu ndaw bi nga xamne frère la ci sen baye te jëlon sen alal yonenti bi yonne ci sallallahu alayhi wasallam ne ko a'ti ibnatay sa'd aslusayni ñaari doom yoyu na nga len jox deux tiers alalu sen baye sien yaay nang ko jox sumun muy 8ème li dess nga jël hadis bi abu daud netil nako ak tirmisi nga gis kon yitte wo gustaba rak wa taala yitte wo mbirum jirim ni xeyna fofu

0: kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma nag léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, sell ñu yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subohun mala, subohun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subohun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet, warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci nit ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa maa mana an naasa, dara terewul nit ñi an yuminoo ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu def leen yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam. Li leen téegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa maa mana an naasu an yuminu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam, ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga di tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day teg la ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wasalaam ji ma mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu note leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit, moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi insha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom, qul waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainina te dal la nazalna alayhim daañ wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek seen yoonen waye su fekkon ay malaaka nek ci kaw suuf malaaka la len di yonne mu nek seen yoonen waaw malaaka la len di yonne mu nek seen mbindeef ndax mission yoonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte te it xam ngeen ne malaaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaaka ñu won Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fet nga def bop neen mu ne la musorul nga far biye kum fet nga waddu lu gatt mu ne sol jot nga far biye gone gu gor gum fek nga lettu mu ne la yo ci letti nak nga far biye kum fek nga carte mu ne carte gi baxut nga far biye nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula kon lo limi tek moy yalla du wacc ab malaaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaaka yurenti duñu won ay malaaka yalla du wacc malaaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunus ali sallatu wasalam way di len def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunus ñu defuko loolu tam du non yunus ali sallatu wasalam duñu ay malaaka ba caageek ma lo wax ab yunus ñu defuko bon yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa bainakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dañ kum ba basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la tax jog khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku kay rukusam kan ci buruxam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neena waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek ka jub waman yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam waman yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub waman yudlil ku yalla sank
1: falan tajid lahum awliya min dunihi. Waye bo delo ginaaw ci aya lañu wess won ci aya fuk ak juroom, yalla mo nga fay wax manistada kujub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal, wa man dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank. So jange kon fi wa may yahdillahu yalla ngi wër ñub gi bopam, wa may yudlil yalla ngi wër sanku te gi bopam. Waye ayef ko juroom manistada kujub yalla ngi wër ñub ga nit ko, wa man dalla ku deng yalla ngi wër dengati la nit ko. Lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran, ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab, ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass, so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal. Ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tebb bi sanni ne du jubut, hadith ñew ci muslim nga tebb bi sanni ne jubut. La tax nga nan tebb bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako, mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako. Yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano, te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebb bi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran, ñak deg alquran lay tekki. Waye du bukhari mo wirul, bukhari dafa wir, muslim wir, ñaari ter yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la. Kon so ci fek di tebb bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wa may yudlil ak wa man dalla, ñak deg yoyu moy tax. Alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim, yoy yep dafa am ci alquran. Su fekke nak yow sam xel deg ko ngani li du non dafa am safano, mané su baba da ngay sanku sankate. Yalla mandu tem moy wax tax mu ne ku sanku moko sank, ku jubal moko jubal. Lolu moy mandu tem, ndax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ka ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témèr suma ko xañoon témèr du tal dëkk bi waye may giñ ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax tax na ba yunus bi alayhi salam wax na ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok musa nan adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalat shaqalaini biñu uddu won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wa may yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sa waraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy soos di xawa fay taal bo su fekke man nako fay loolu bu dem bi bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees lii lu yàgg jaaxal ñi wedd yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen a yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israa'i aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Akay kattan gi yàlla am ba bind asamaan kattan gi yàlla am ba bind suuf kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tolyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii yi amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël siwaatee dekki jot nga dekki waaye fa aba day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num dal juxuut wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na xul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen junne fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye.

mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñuwe ci waxtu wala fekk fa benen meñ bo xamni du ñew ci waxtu wala te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yep amul mango fujili mango dekk bi yep amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qala muneko huwa min indillah li dey mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaralé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla ntalla subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla té yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa wu kuko neex yalla ay wursagal kuko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kérok yalla ay wursagal kuko neex doko deg rek tok ci kër ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal kuko neex moy da ngay jog nak di kër kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mëna def mom ya koy def la nga ca mën ta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla jelaj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki war nako meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yununti yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala neko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'ud du'a lool lako ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla samii'ud du'a ku degg ñaan nga samii'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na dir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrabi ci julli kayba bi mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashshiruka da nga begal dina la may bi yahya ci dom jo xamni ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamni moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamni joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa it nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ni dañ dan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolou misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lolou doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolou daf ko wara wess mu ne